0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe
1: 105.5.
2: Welcome back to Vibe 105.5 FM. Wow. Happy yarn. Murang mga nakapaniod to na, wow. Anyways, ayan, let's continue our topic, no, about sa mga persons ngo na nagla last minute cancel. Pero anyways, oy, dili po nato tanan nung atong ibasol nila, no, dili po tanan ato ang sila mo atong pasanginlan, di ba, kay usahay, no, kita pod ang mga cancelers. Cancelers. Oo, oy, nako, bisa pag inyo nang dili mo din niyo na i-admit sa inyong kogalingon, pero natayngon ana nga mga moments, no, ang kanang mga last minute mo cancel og dili lang sila hasta kita na appeal, di ba, di ta mag ko ano, hindi tayo magmamalinis ngayon. Hindi tayo magmamalinis, oo, kasi hasta ta appeal ta, no, kay basin kita po, di ba, usay po, di ba, makabuhat magyutag ingon ana, no, kanang moingon ta nga, sige kuyog ko, oh, di ba, sige ka ng laban, di ba, kuyog ko, oy, di ba, oo, pero pag abot sa adlaw, di ba, or sa oras, di ba, pero kanang lami kay ihigda, di ba, lami kay kanang iligid-ligid, di ba, kanang mas lami ang electric fan, 'di ba? Lami mag Netflix, 'di ba? Lami matulog. 'Di ba? Unya nakaingon ta nga, oh, next time na lang, oy. Oo. Oh. Actually karon, oh, na jud ko mga tan-awon nga salida ron sa Netflix. Unya na ako'y friend karon nga ning message, no, nga kanang mulaag kuno sa baklayon. Mm. Mag-barbecue ko na mi sa baklayon later. Ang ako sad, bisag gikapoy ko, bisag kapoy kaayo ilakaw. Oo, kanang mura og feel ako nga mas ganahan man koron magkuan, oy, kanang magtan-aw ra og Netflix ba. Oo, pero ning go ko, o go. Akong buhaton ana, later on mo cancel ko. Charot. Oo, mga 10 minutes before ang lakaw. O, ay, kapoy bang ko, oy. Oo, na-enjoy mo ko ni Netflix, oy. Charos! Oo, pero pwede mo na to na sila balibaran, di ba? Oo, pwede na to balibaran sila. If karang direk yun di mo feel, no, or gikapoy jug ka, no, pwede na to silang balibaran, nga di lang tamo dayon og laag. Kung gusto mo, kamo na lang. No, oo, pero murag wala ko'y mahimo ani, kay murag na mo Guzman. Murag libre man sad ni. Pero kung ingon sila ni ambagan, di ko kumukuyog. Oo, wala ambagan, kumukuyog. O, paki kwarta. Wow. Oo, gusto sila mag-barbecue dito sa kanabi tong barbecuehan diha sa kuan, sa baklayon. Oo, lagmi ko na ng barbecue diha. So, laban sila, bahala sila. Mukuyo ko libre. Kung dili, pahuway. Diba? Mas lami ligid-ligid drone sa atong apartment. No? Pero, syempre, naaman po tayo mga tinuod ng friends. No? Oo, mupo na iso sa mga nakanindot. No? Kanang friend nga bisag kapoy nakaayo, diba? Mutunga gihapon sila. Diba? Mao na ang mga nindot ng mga friends. Diba? Dili tungod kay ganahan siya or sila nga mulaag. No? Oo. Kung dili, no, kay ganahan sila, no, nga dili ka mapasagdaan, di ba, or ganahan sila nga, or kanang

0: nahan kanang di sila muangay no nga paasahon ka. Na yung mga yun na nga friends. Yes, palakpakan natin sila. Diba? Mauna ang mga klase nga amigo nga kailangan nato i-treasure sa ato ang self, no? Kay karon manggo daghan na kayo, daghan kay taog kaila, pero you know, 'di ba, nga kanang mga paasa na mga friends. Oo, pero kani mga tinuod nga friends, mga true friends na to, ay dili jud ka paasahon ana nila. Bisag gikapoy na sila sa ilahang mga gipanggikan sila lakaw basta manghagad ka og laag or magset ka og laag. Oo, di gyud na sila mo dili. No, oo, bisag gikapoy na sila, mo go jud na sila, mo tungag jud na sila, mo cancel jud na sila mga events nila. Di ba? Oo,
1: wow,
0: diba naman. Ganon.
1: Wow.
0: Di ba?
1: Wow.
0: No, daghan kay tag kaila, no, daghan kay tag mga kaila nga mga friends, no, pero gamay ra gyud ang tinuod, 'di ba? Og mutuman sa ilahang mga words or mga pulong. Mm. Diba? Oo, mga ingon ana ba, 'di ba? Mga true friends. Oo. So kung namay mga true friends diha, ay i-treasure na ninyo. So mao ni ang ato ang life lesson, no, para sa mga tawo nga mo cancel, no, last minute, no. Sa tinuod lang mga ka-vibes sa to diha, no, dili lang ni about sa laag, no, mahitungod pud ni sa commitment, no, kung unsa nato pag value, no, sa ato mga gipangsulte. Di ba? Oo, kay ang usa ka tawo nga mutuman sa iyang saad bisag gamay nga butang, di ba, kasaligan. Di ba? Og ang kanap itong kasaligan nga tao, lisod ka ayon na siya makita karon. Busa kung naakay plano o makadayon ka, maayo. Diba? Kung dili ka makadayon, sultidaan ahead of time, no? O kung ikaw pod ang gikansilan, ayaw pod kasuko dayon. Diba? Kay usahay, naapod sila'y kanang giagian nga wala na to nahibawaan. Diba? Oo, 'di ba mga ka-vibes, remember, no, ang pag-cancel dili na siya sala. No, oo, ang dili pagpahibalo og ang dili pagrespeto sa oras sa uban, mauna ang problema. 'Di ba? O para sa mga nag last minute cancelers diha, mm-hmm. Kung di gid mo kadayon, okay ra, pero ayaw pud hulata nga, 'di ba? Nga kanang nga kanang si tawag ani oy nga kanabitong pahuwaton ninyo og dugay, 'di ba ang tawo? Oo, ayo ingon ana, no, oo, kailangan jud tawo nga mo respeto ta sa oras nila. 'Di ba? Dapat mo ingon jud ka ahead of time, 'di ba nga dili ka makadulong. 'Di ba? Oo, maora to mga ka-vibes nato. Mm. Diba? Anyways, ayan. Oo, wala naman tayong igong oras pa. No, dali na kayo ang oras, no, sa mga wala pa nakapaniod to. Diya, paniod to na mo, kay hapit na launa. Oo, para dili ta mutuyo kang ato ang mga kautukan diha. Diba? Oo, pero anyways, ayan, oo, daghang kayong salamat, no, mga ka-vibes, no, para sa pagpaminaw sa ato ang morning vibe. Chikahan with DJ Rick Rick. Ayan, oo. So before ta mo ku ano before ta manguli. Wow, manguli talaga, no, before. Oh. Magpasalamat lang ko, no, sa mga naminaw, no, sa ako ang mga friends diha, no, sa mga solid nga mga listeners sa 5105.5 FM. Daghang kayong salamat ninyo, guys, sa perming pagsuporta. Oo. Dire lang ni DJ Rick Rick, no, og sa tanang mga programa, no, sa ato ang radio. Ayan, anyways, oo, don't forget gihapon to follow, like, and share ang ato ang page, no, sa Vibe 105.5 FM, no, sa Facebook, sa Instagram, and also sa TikTok. Anyways, ayan, oo, so daghang kayong salamat, no, sa inyong pag-tune in, no, sa Vibe 105.5 FM, sa inyong pagka-good vibes today. Remember, life's too short, enjoy your life, enjoy your day, keep the good vibes going, and always be happy, stay blessed, and keep your mornings light and fun. Oo, ay, oo, shout out muna natin pala. Ayan, si Ma'am Rebecca, ayan ang ato ang solid na viewer sa TikTok, no? Oo, good. Hi, salamat, salamat. And also to Juice, Martizano. Ayan, to Jerix, ayan, siyang watching from Calape. Hi. Kay Gio, ayan, to Christine, to Laarni, ayan, oo, maayong-maayong udto kaninyong tanan. Anyways, ayan, dagang-dagang kayong salamat. Once again, this is your DJ Rick Rick, reminding you all to stay positive, stay inspired, and keep the vibe alive. Once again, catch you again tomorrow! Same time, 9 a.m. to 1 p.m., same station, diri lang, sa Vibe 105.5 FM, feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency
1: that feels like home.
2: Vibe 105.5.
3: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

lamang ay kailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency
1: that feels like home.
2: Vibe 105.5.
3: 105.5.

0: Relax. You found the frequency
1: that feels like home.
2: Vibe 105.5.
3: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: Feel the fire.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home.
1: Vibe 105.5.
2: 105.5.